hey ngiyazi ukuthi umzimba wakho uqinile kodwa uthi kuqhaqhaya kancane ungasazi uba igagabhane haha siyathaba manje siyamapha khathi haha.